enye MPP, enye NDC. Adia Bakwa, why ye ama me feel so much? And the sen and saying Ghana for peso to kwaya. Omu bre papa papa papa papa papa. Na embassy embassy a ene etwa ye ho hia ya ene omo na tega na ha sei no en crow for appointment date omo nya ebi ha o timi kwen a na ne ade a okwa akoye no kra na ade na twam din crow for bi o woni nam sa tuetuetu sika sa bribe sa na ekwan hodo a embassies no so fa so etit Ghanaian citizens no so chese utim se entwa ye kra emfa ba me no e free se mani e free ye no foreign affairs minister biaba okọ ebiaba ekọ ebiaba ekọ but ade ye a wo ye ne no ano opi meto asa me se ah papa ye ni tinu a wayi hu sakora asa no adwene nkasa nkasa ebi wo na oyɛ ade nso otiki time na ode ayɛ enra of visiting.

0: to crow. E si a shee enye numunka. Chee se, amani Kel Charcoal Toothpaste in sunye. Yeti senta fo.
1: Midi ya maji Kel Charcoal Toothpaste atubu. Mi usi nano paya na jua miko dano. E ma mi siye fita. Confidence level kwa su. E ti binama, na mi si 32 mini negusu.
0: Enkane no ania mame numdi bidi.

0: ndrohu ho a emma body no enyi
1: wudi ma wudi mo enti nya anyo wo ne yeka
2: chenti cha
1: ele ya madam amo aka so sina
0: o wa yeka ti ya na wo ye ya wadan fo ne ka kire wo se ko na ko pe ayon wo ni pedie mu a wa ko tam presse na ayon eye bayo bodu o pie ti no ko na ko no madodo mo na te be ti wa ni o te side fire no